0: chief akofa police na wo di america na police for some wo huri amna bim show na wo se chire police ni se wo huri no sha amna num na wo bim na wo sha wa chi no abeso ne sa no wo sa yi isaka urade
1: amen
0: akano ani se wo fa telephone wa pa anya ka bi se wo land bi wa ha eti wo fa four trips
1: me hwie ngwe ni so
0: David wie wie no no twia ne patekeli ano no twia patekeli na no wie ye no ana oko gina chire bebi ano gina me dada. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana osan so

0: yenka wo ko Malaki 2:7 wa wo se twa se asofo anu kura nimu de na ye pe emre firi nanu hu eti sofo de be firi wonu mu baba no se wo ko 1 Corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awrechi chire sem enkyere nimba
1: sa
0: eti wo ye odifo anase wo ye sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso I didn't put you over brain in back. Now, Mama Nadia, a big critic confession at your museum.
1: There be that.
0: No, I catch you over say. No, Mamma, and the papa, no, Cassiano's own him. No, I could trust the kind. A big body, Mamma, bar. I have no sum.
1: Bonus with Trump.
0: The Bible also said, the anonymous so much indeed, Yababano.
1: Only
0: my 2 years, Radica say, Monco Catasampa. Not your bed, the moment as you. One Cassia, you could create a confession to a museum.
1: There be that.
0: Now, Yama Yama, Melon Murwani, Papa Murwano, Yamur Wombe, Ubia Yam, as I say, Nebacra from Rochinaba, Untimi, Uncle Sran, Mammy. No, a man in Yresiano, Accra. Omo ko pe wo tele biada na na yere no so e ne de se ni kuna ba no ankosra ne maami because wa kosofo bi odifo bi o amwa ka kire ne se ne maami ne ne papa ye diade
1: ene
0: ye no etiso nim na obesere ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra
0: wo
1: sem
0: na twaso ho ne maami Proverbs 23:22 wa se sei
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: onna wo
0: wo oba wo
1: na
0: wona nso
1: oba bere wa
0: oba buru wa
1: muna nim ti
0: Lord Jesus 25 no se sei
1: ma waja na wona ene nye
0: ti babu se akora ma waja ne wona ni nya diade
1: enye
0: ma brother wo to semla koma wo papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: wo papa lensua wo papa to wo papa blo wo ma me abre
1: de bere
0: du ba bi wo papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de wo ma me tum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne ma me ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma me da
1: da bi da
0: Bonjour mame no papa na we wish am say wasa di sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hu na urade wa di na made sebi nwa me say urade ma unyini me yeso mame no papa
1: eh
0: na wo mame yeso wo na wo nchiro che say wo mame no papa wo nchiro wo no na wo na abo we say we nwa bia pa wo ntia ba pa da
1: di egu no
0: 25 ne say
1: ma waja no na
0: nyi ne nye nnua ma waja no na ni Una, woman ni nya diade.
1: Enye,
0: uto semra koma papa dwale ye. Oma na papa mfie sey ni.
1: Achele ye.
0: Ebeda na obo bless you ye.
1: Davida.
0: Wako shatema, wako shankran. Owa brochire, sika ba wo. Uye free. Oma na oma me na papa mfie sey ni.
1: Hmm.
0: Bible say, ma waja na una, woman ni nya diade.
1: Enye,
0: because Bible say oba kwasiama na jawro ho.
1: Sa.
0: Oba nyansafo ma na jani ji.
1: Sa.
0: Oma me bless you.
1: Bibri kwa
0: media be bompa yanke nyankopon pa anke oma be ma bia na yemu timbe 1 week nonko koko nye no nonko toilet so na wo chimna se ne toilet ni bia wo say yes sha na ye ma me no mo ble pa
1: bibri
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say atoa so aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha no wa hwe ni yi eti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa sem we want to anjuro
1: david
0: na moses nso awade de ne mre di ka she ne nsa no moses nso awade anto anjuro
1: eti
0: yesu kristo na kasa na nu matthew 19:19 ti wo sampa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anu mre sha wo tie me ne wo ka mo ejomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ni pakro no a wo ti see the ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 trust am cassette
1: di wo jani wonani
0: it na yesu kristo na kasela ni mu ana yesu kasa 5:16 ni mami
1: sister o se down kwa
0: a sit down kwa
1: na she
0: na she
1: we baba so e se ni se
0: no biba yesu we be ka chira ni se
1: chefo
0: o je chira fo
1: e ana baba na menye
0: ade baba na menye
1: ne menya down kwa
0: ne menya down kwa
1: o se ni se
0: ana yesu ka se
1: ade do papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so pe so konkom
0: na yesu ka se so pe so konkom
1: ti mlansam du
0: ana o ka se di mlansam du no so
1: o se ni se
0: ana ni pa ni ho mlansam no no se ni se
1: dia wa hefa
0: yesu mlansam no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka se
1: dia se
0: de emlasham na ese
1: eniawu
0: nseyawade
1: emokro
0: no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho meda no
1: hmm
0: homeda no so na urade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho meda no wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu wade pa ndia ho brase a